0: Nandiyo ka pa ba?
1: Diba pa kami?
0: Baka DJ Ronnie yan.
2: Baka DJ Ronnie yan.
1: Baka DJ Ronnie yan.
3: Baka DJ Ronnie yan.
4: DJ Ronnie.
5: Ito po si DJ Ronnie nagsasabing, don't forget to smile, don't forget to count your blessings, and remember, we love you. Kayo na sa GB99.9. Your goodbye.
6: Okay, tuloy-tuloy po tayo mga ka-vibes at tayo po ay nasa huling oras na. Ang bilis talaga ng ano ng ating kwentuhan pagkamasaya, di ba? So hopefully natututo po kayo sa aming mga binabahaging mga kwento na pwede nyo ring balikan ha sa inyong mga spare time. Ika nga. Oras na natin, Miss Jessa?
7: 8:10 ng umaga.
6: 8:10 ng umaga. Pakilakas mo konti, Sir Kicks. Konti lang yan. Sige pa, sige pa, sige pa. Yan! Yun, yun. Okay. Anong darating na dapat abangan ngayong linggo sa buhay mo, Miss Jessa?
7: 8:10 ng umaga. Lagi na mag-school.
6: Laging school? Wala bang date?
7: Wala ho. Date, due date na.
6: Ayan. Ba't nga ba yung si Judith na laging kasali, ano? Laging kasali sa kalendaryo natin si Judith. Kaya dapat maging aware tayo sa ating mga Judiths. Oh, ano ba mga Judiths na iniabangan mo? Bayad sa kuryente? Meron kang ganun?
7: Sa kapatid ko, huy.
6: Ah, sa kapatid mo. Bayad sa tubig? Sa kapatid mo rin?
7: Bayad sa akin, mama ko na. Pabalik.
6: Bayad ng ano?
7: Pabayad sa akin, mama. Pabalik.
6: Ganun? Ay, nako, di kayo na, di ba? Oo. So, dapat masanay na tayo sa Judith at dapat tama ang ating pagbabalanse ng ating buhay, no?
7: Budget.
6: Ay, nako, Bisaya Akaday. Oh, sige, tuloy tayo sa ating isang magandang programa po ang sinisimulan ng Batangas City Government na may kinalaman po sa pagmamagulang, parenting at pagpapamilya. Napaka, kasi alam po ninyo yung Marinho de Macuha at yung si Congresswoman Beverly de Macuha Marinho at si Mayor Marinho ng Batangas City ay napaka family-centered po ng mag-asawa na yan. Kaya yung mga programang ginagawa nila sa kanilang mga kababayan ay may kinalaman din sa pagpapamilya. At siguro doon natin gustong ubusin itong oras na ito sa pamamagitan ng mga interventions na binibigay ng Batangas City Government. So, tingnan natin, Miss Jessa,
7: doon
6: go ahead.
7: Doon po ba sa 50 participants o sa violence? Domestic violence?
6: Sa violence muna.
7: Ah,
6: yes. O, kasi alam po doon talaga ako, bakit pa, Sir Kiko, na ang dami pa rin mga lalaking nananakit sa babae? Samantalang nung nililigawan ninyo yung mga naging asawa ninyo, sabi niyo kulang na lang sungkitin ninyo ang kasampayan ng kapitbahay at kunin niyo yung damit at bigyan niyo sa nililigawan ninyo. Pero ngayong nakuha ninyo na yung inyong nililiyag, bakit ba sinasaktan? Ayan. So, nagkaroon po ng intervention ng Batangas City Government para po paalalahanan ang mga kalalakihan. Ang maganda rito, pati yung hindi lang yung biktima ang tinutulungan, kundi pati yung nananakit. Ha? Sir Kiko. So, pero ako sa ako lang tatanungin, dapat po yung ano, pati yung mga pang-aapi sa mga lalaki, dapat po ay tinatalakay din. Sabi ko nga kahapon, Sir Kiko, merong samahan si Ginoong Jundihan, ang aming chief of staff, no? Alam mo yung pangalan ng samahan nila, sir? Nabanggit ko na to kahapon, no? Sa tawa ng tawa si ano, si Papa P. Ang samahan po ni Mr. Jundihan na kumbaga nangangalap siya ng membro at mahigit na pong 800 ang membro ng kanyang samahan, no? Yung tinatawag po niyang Pokiya. Samaha, panglalawigang unyon ng mga kalalakihang inaapi ng asawa. Ayan, yan po yung kanyang samahan at dumadami po ang miyembro nitong unyon na pinamumunuan ni Mr. June Dihan. Ayan, no? So ito, pag-usapan natin, Miss Jessa, yung intervention ng Batangas City sa violence.
7: Ayan po. Bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng kaalaman at kakayahan sa pagtugon sa mga kaso ng domestic violence, nagsagawa ang Batangas City ng capacity building on counseling services for rehabilitation of perpetrators of domestic violence o CSRPDV para sa mga stakeholders sa lungsod. Layunin ang activity na masapalakas ang kayahan ng mga taong directly involved sa sa paghawak ng domestic violence cases, especially pagdating sa counseling, intervention, rehabilitation, and proper referral ng mga kaso. Malo rito ang representative mula sa iba't ibang tanggapan at sektor, kabilang social workers, law enforcement personal, health workers, barangay representative, at iba pang stakeholders na may mahalagang role sa pagtugon sa karahasan sa tahanan. Hindi lang naman kasi ang victim ang kailangang bigyan ng intervention. Mahalaga rin ang tamang approach sa perpetrator o taong gumawa ng violence para matugunan ang behavior na maaari magpatuloy o maulit. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, ang CSRPDV ay isang community-based intervention na gumagamit ng simplified counseling model para sa male perpetrators of domestic violence. The program aims to help perpetrators understand themselves and the impact of their actions on victim survivors, habang pinapalakas din ang kanilang sense of responsibility at kakayahang baguhin ang kanilang behavior. Isa rin sa objective nito ang pag-iwas sa repeat offense, habang hinihikayat ang family members at community volunteers na maging bahagi ng positive behavior change. Sa inisayagawang seminar, tinalakay ang iba't ibang counseling concept and techniques, pati na ang case management, behavioral intervention, at referral mechanism. Ibig sabihin, hindi lang simpleng makipag-usap ang counseling. Kailangan ding malaman ng service providers kung paano i-handle ang case, kung anong intervention and appropriate, at kung kailan kailangang i-refer ang isang tao sa ibang agency o professional. Kasama rin ang sa discussion ng GAD laws, ang concept and principles, pati sa ibang learning activities na makakatulong sa participants na magkaroon ng mas gender-responsive na approach sa kanilang trabaho. Mahalaga rin dito ang inter-agency coordination and collaboration. Iba-iba kasi ang role ng bawat agency, may social worker, police, health workers, barangay officials, at iba pang service providers. Kapag coordinated ang kanilang actions, mas nagiging organized ang response mula sa initial reporting at assessment hanggang sa counseling, referral, monitoring, at iba pang kinakailangang intervention. May legal basis din ang rehabilitation ng perpetrators sa ilalim ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004.
6: Ito yung sikat na VAWSI law, di ba? Maraming kalalakihan ang tumino dahil po sa VAWSI law, di ba? So, halimbawa, napakarami sa mga kanayunan pa rin natin sa mga liblib na lugar, sa kabayanan, sa kalunsuran, na parang karapatan ng lalaki o karapatan ng babae na saktan ang kanyang partner kung kailan niya gusto. Halimbawa, yung forced sex, bawal yon. Hindi po, asawa na kita, akin na yan. Hindi ho, walang ganon, ha? Hindi po yun, binayaran ko na yan, ang mahal ng bayad ko dyan, ang laki ng gastos natin sa kasal natin, tapos ipagdadamot mo yung counting yan, akin na yan, hindi pwede yan. Hindi rin ho pwede yung ginagawa ninyo. Ang tawag po doon, marital rape. Yes, there is such thing as marital rape, mga kapatid. No? Kung ayaw ng partner, huwag mong pilitin, huwag ka mamilit. At mas masarap po ang intimacy pagka walang pilitan, di ba? At bawal ho yun. Bawal manakit ng asawa, bawal manakit ng anak, lalo pag hindi sumunod sa utos. But ayaw mo ako ibili ng sigarilyo, ayaw mo ako ibili ng alak. Yun po mga ganong tatay, dapat hambalusin nyo. No? Napakasama ng ugali ng tatay na huwag ka manin ng sigarilyo, ha? Huwag kang inom ng alak. Bili mo nga ako ng 10 pisong Marlboro dyan sa labas. Diba? So medyo mga kalalakihan, bago-baguhin nyo naman po yun. Diba? Natin, baguhin natin yun kasi hindi po tamang mga anak pa natin ang tinuturoan natin bumili ng sigarilyo, bumili ng alak, at yung mga tindero at tindera naman sa Sara-Sara store ay wag naman po ninyong pagbibilhan pag bata ang bumibili kasi bawal din po sa batas yun. bawal din sa batas yun na ang minor ang bibili ng alak o sigarilyo na bisyo ng magulang o kamag-anak, no? So kinakailangan po ay itong mga ganitong programa ay napapanahon, angkop. Congratulations sa Batangas City Government sapagkat itinataguyod nila ang mga iba't ibang aspeto ng pamumuhay sa tahanan. Kasi kuminsan, Papa Sir Kiko, ayaw natin pag-usapan yung violence eh. Lalo pa sa loob ng tahanan. Kasi sabi, wala kaming pakialam dyan. Eh, negosyo, business nilang mag-asawa yan. Yan ay usaping mag-asawa, wag natin pakialman. Pero hindi po. Sabi po ng mga batas natin, tulad ng anti-VAWSI law, ay kinakailangan hong bigyan ng karunungan, bigyan ng kaalaman yung mga nanay at tatay na mahilig mang api ng kanyang partner. Ako naniniwala po na ano, ah, Miss Jessa, hindi lang mga lalaki ang inaapi. Ah, hindi lang mga kababaihan ang inaapi. Ganon din ang mga kalalakihan. Tanong nyo kay Red. Tanong nyo kay Pula dito sa amin, sa GV99.9. Diba? So, napapanahon po yung ganitong mga seminar. Ang hamon lamang sa Batangas City Government, yung sustainability. Kaya ba nating panindigan? Kaya ba nating gastusan ang mga lalapit sa ating mga kababayan natin na nagsasabing sila ay biktima ng violence? Kasi kailangan niya ng legal intervention. Pag talagang sobra-sobra na po kung manakit yung asawa o yung kinakasama, abay dapat po humiwalay na ang babae o kaya yung mga bata. Kahit po mga pare, ina-advise yan na pag sobra ng manakit, pag sobra ng delikado ang buhay mo at ng buhay ng mga anak mo, instantly iwanan mo agad. Ang sabi lang ng mga pare, isubject mo sa counseling ang asawa mo at bigyan mo ng pagkakataon kung magbabago. Ayan. So, yun po ay dapat alagaan ng ating pamahalaan, yung sustainability, at dapat may logistics. Lalo na po kung dumating yung pagkakataon na kailangan mo nang idemanda ang iyong asawa. Uso na yan, sir. Kaya ang ngayon, makikita mo sa mga family courts, may mga korteng itinalaga ang Supreme Court of the Philippines na para resolbahin ang isyo ng familia. Ang tawag na po doon ay mga marriage and family courts. Meron po tayo niyan na iilan sa buong Pilipinas. At yan po ngayon ang apaw. Apaw po ang kaso. Magugulat kayo, ang annulment ngayon, magkano halaga? 250,000 to 300,000. Pinakamababa yung 200,000 pag kilala mo yung abogado. At pinakamabilis po na annulment sa Pilipinas ay 6 na buwan. Ang pinakamatagal, yung kaso ni Ami, si Chang Ami sa ABS, ba inabot yun ng 10 taon. Kasi ayaw bumitaw nung partner. Ayan. So, yan po ang unang bahagi ng ating serye familia ngayon, munting serye familia. Sa pagbabalik namin ni Miss Jessa, ang pangalawang bahagi, paano ba pakikitunguhan ng mga magulang mga bata ngayon? Ha? At meron din pong isang ilang intervention pa na ginawa ang Batangas City Government na sadyang inilaan po namin yung oras na ito para dahil angkop, napapanahon, tama ang ginagawa ng Batangas City Government. Yun lang po, Mayor Marino, yung logistical support. Eh marami naman po ang budget ng Batangas City ngayon eh. Parang alam ko, hindi ako nagkakamali, parang nasa 9 billion, Papa P, Papa Sir Kiko. 9 billion ang budget ng Batangas City Government. Yan ay para sa 105 barangays at parang nasa 3 something million na tao na nasa Batangas City. So, magbabalik po kami. Oras na natin, Ms. Jessa?
7: 8:23 ng umaga.
6: 8:23 sa pagbalik po namin sa huling bahagi ng ating huntahan ngayong linggong ito, ang tungkol pa rin sa pamilyang Pilipino. Ito po si DJ Ronnie kasama sa Miss
7: Jessa.
6: At kayo po ay nasa GV99.9, your good vibes.

0: The Christmas countdown continues with GV 99.9, your good vibes.
1: That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock.
2: Attention, grade 6 students. The Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City is now accepting applications for our next batch of grade 7 scholars. Join the country's premier science high school and enjoy scholarship benefits. Free tuition, free loan of books, a monthly stipend, and dormitory privileges. Don't miss this chance to shine and secure your future in science and technology. Apply today at nce.pshs.edu.ph or call 0917-654-8089.
3: In need of quality healthcare close to home? Lipa Medics Medical Center. From comprehensive medical services including cardiology, pediatrics, and surgery to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
4: Tol, tol, tol!
5: Uy, tol!
4: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
5: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
4: Pero, puro pangit lang yung pwede.
6: Ayaw ko na.
7: Hala, joke pala yun.
8: Jay, pasang request naman po.
9: Hello po, pwede pong mag-request?
8: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
4: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
10: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
4: I'm on the top of the world. Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
10: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
4: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang Kayo Ang Ibibida. The best request! Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
10: Request ka na!
4: Nakaradyo ka pa ba?
5: Baka DJ Ronnie yan.
7: Baka DJ Ronnie yan.
4: Baka DJ Ronnie yan.
5: Baka DJ Ronnie yan.
4: DJ Ronnie.
10: Ito po si DJ Ronnie nagsasabing, don't forget to smile, don't forget to count your blessings, and remember, we love you. Kayo na sa GV99.9,
5: your goodbye.
10: Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating huling mga sandali ngayong linggo sa ating back-to-back kuntahan with Miss
11: Jessa.
10: Yun. Okay, oras na natin, Miss Jessa?
11: 8:34
10: ng umaga. Abangan natin sa susunod na linggo ang pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara, the great artist Duterte. Ang galing talaga ng mga magaling ang mga tao ni Duterte. Magaling manglito at manloko. Anyway, tuloy-tuloy. Malalaman nyo naman yan sa resulta ng impeachment. Ito naman po yung opinion lang ni DJ Ronnie. Yung dito po natin na we witness yung tama, ginagawang mali. Imagine, ang dinidiscredit po ng mga tao ni Sara Duterte ay yung mga mismong haligi ng gobyerno. Commission on Audit. Ayan, di ba? Yung Civil Service Commission. Yung mga iba pang mga tumistigo na hindi pabor sa kanila yung sinasabi, eh lahat po ay against her. Diba? Anyway, ang maganda po naman dito sa ating politika, ang lumalabas na tandem ay Robredo Tulfo o Lenny Tulfo o kaya ay Sara Robin. Wow, Sara Robin. Paano na Pilipinas pag Sara at Robin? Diba? Itatanong ko lang po sa inyo, sabi ni Robin Padilla. Parang may alam, no? Oras na natin, Miss Jessa.
11: 8:36 na umaga.
10: Okay, alam mo, ituloy na lang natin itong, by the way, ha, sa Martes po ay baka bumaba ang presyo ng diesel ng 7 pesos. Wow, 7 paces. Ha? Pero dahil po patuloy pa rin nag-alboroto si Donald Trump, ay mukhang panandalian lang po ito, no? Sapagkat hindi niya tinanggap yung proposal, huling proposal ng Iranian government. Kaya alam po natin na panandalian na ito. But in the meantime, we enjoy this. At gamitin po natin ng tama ang ating very meager energy resources. Ha? Marami pa rin government agencies po ang nasa 4-day work week. Tulad ng Kapitolyo ng Batangas, 4-day work week pa rin po. Pero pinipilit naman po ng liderato ni Governor Vilma Santos Recto na hindi maantala ang mga dapat gawin, mga kinakailangang mahalagang gawain upang dire-diretso po ang liderato ng matatag na Batangas. Kasama po ni Governor Vilma Santos Recto ang kanyang 34 na mahuhusay matatatag na punong bayan at punong lungsod ng matatag na lalawigan ng Batangas. Kaya ang Calabarzon Region, nagkakaisa, masaya dahil po matatag ang liderato ni Executive Secretary Ralph Recto. Okay, tulad po ng sinabi namin kanina, ituloy po natin itong usapang pamilya. May 50 pamilya daw po na sinanay ang Batangas City Government. Congratulations sa Batangas City, ha. Sana sundan ito ng mga iba pang local governments. Ito po ang sinasabi ko na isang halimbawa ng hindi puro ayuda ang serbisyo na binibigay sa tao. Go ahead, Miss Jessa.
11: Humigit kumulang 50 participants ang kabilang sa ikalawang batch na sumailalim sa Enhanced Parents Effectiveness Service o PES Program, isang initiative na naglalayong palakasin ang knowledge and skills sa mga magulang at child development workers sa wastong pagpapalaki, paggabay at pagprotekta sa mga bata. Sa activity, tinalakay ang matibang topics tungkol sa effective parenting, positive discipline, proper family communication at iba pang mahalagang usapin na makakatulong sa paghubog ng mga bata. Importante ang ganitong training dahil ang pagiging magulang ay hindi lang tungkol sa pagbibigay ng pagkain, education at basic needs ng isang bata. Kasama rin ito ang pag-unawa sa kanilang behavior, emotional needs, safety at development, pati na ang tamang paraan ng paggabay sa kanila habang lumalaki. Ang PES program ay bahagi ng mas malawak na effort ng pamahalaan na palakasin ang mga pamilya at gawing mas capable ang parents sa kanilang responsibilities.
10: Okay, so kaya nga po bukas, half day ang lahat ng tanggapan ng pamahalaan para i-observe ang National Family Day. Diba? National Family Day. Ngayon ang tanong, Miss Jessa, paano ba daw dapat pakitunguhan ang mga bata?
11: Paano nga ba dapat pakisamahan ng parents?
10: Ikaw halimbawa, ikaw ay bahagi ng nasa youth sector ka pa naman, di ba? Ikaw, bago mabasahin yung artikulo, ano dapat ang ginagawa ng magulang para tamang mapakisamahan ang kanilang mga anak?
11: Dapat balance, naiintindihan niyo yung isa't isa.
10: Balance. Paano niyo naman maintindihan isa't isa? Eh, syempre, yung magulang.
11: Communication.
10: Yung magulang, dapat siyang nasusunod. Yung bata naman, gusto siya nasusunod.
11: Oh, yun so, lang, kaya dapat mag-usap.
10: Paano usap, halimbawa? Example.
11: Paano usap? Wag kang, sabi ka, wag kang mahiyang magsabi pag may problema. Ganun.
10: Ikaw ba, hindi ka nahiya sa mama mo magsabi na meron kang crush?
11: Crush? Isabi niya kasi bawal pa. Eh di bawal pa.
10: Pero gusto mong sabihin sana.
11: Hindi naman po kasi, di ba, pagka may nangyari, may kaibigan ako, tapos kilala niya na rin, mga ganun, ga? Hindi na tanong-tanong, paulit-ulit na lang niya sinasabi. Kilala naman, mga ganun.
10: Pero ang sabi ng artikulo mo ay?
11: Ayun. Yan, muli nga napag-usapan ng mental health ng mga kabataan matapos may ulat ang mga insidente ng violence sa mga schools. Ano nga ba ang possible signs na naapektuhan ang mental health ng isang bata? At paano ba sila dapat i-handle ng parents or guardians, lalo na sa pagdating sa kanilang grades at studies? Sa On Record sa GMA Show, na unang hirit sinabi ni Doktora Princess Granod ng Philippine Pediatric Society at isang child protection specialist na walang iisang mukha ang violence. Kaya naman kailangan naging observant ng parents or guardians sa tinatawag na 3 C's. First is change. Obserbahan ang changes ng behavior ng bata. Halimbawa, kung dati siyang masayahin pero biglang naging tahimik or maaring baliktad naman.
10: Parang ikaw yata yun. Dati kang masaya, ngayon malungkot ka na.
11: Normal pa sa akin yun.
10: anong normal? Paano normal?
11: Normal naman pag meron kami, mood change talaga.
10: Ah, okay. Another C. Number 2?
11: Second is communication. Minsan may sinasabi ang mga anak na hindi agad napapansin o sineseryoso ng parents. Examples nito yung pinapost daw nila sa FB or mga message na pinapadala sa kanilang parents. Ganun.
10: Ah, kasi yung iba, sa, naku, ano lang yan, mga
11: artihan.
10: Kaartihan ng kabataan niya. Naku, pagpapansinin niyo yung mga yan, di ba? Pero, naramdaman mo rin ba bilang isang anak na minsan hindi ka rin pinapansin ng magulang mo?
11: I never experience pa naman po kasi yung malalalim na ano. Kasi okay naman po ang parents ko. Malambing naman. So, malambing hindi ko na-experience yung mga gantong nagpo-post sa FB na masama yung ano ko.
10: At saka yung panahon mo, wala pa masyadong FB, di ba?
11: Opo. Oh, pero ngayon, ngayon naman po yung mga gantong kaedaran ko, mga tiga-post din eh.
10: Taga.
11: Mga nagpo-post din ako ano-ano.
10: Mga mema din. Oo. So, communication. Totoo, alam po nyo yun ha. Kasi sa dami ho ng pressure ng magulang, di ba? Lalo pat wala pa tayong pambayad ng kuryente, wala pang pagkain sa isang linggo. Napakalaking, napakabigat sa dibdib ng magulang yon. Saan kukuha ng pan-tuition ng anak o saan kukuha ng pan-project ng anak? Ito naman si anak, napaka-demanding. Nay, kailangan ko nito. Ma, kailangan ko ng ganoon. Kailangan ko ng... Magsabi sa tatay mo, ayoko ikaw na, takot ako sa tatay ko. So yun, kailangan yung communication dapat talagang gawing maigting at mainit at bukas sa bawat partido, sabi nga ni Miss Jessa. And the third C is
11: context. Mahalaga na ang environment.
10: Ano
11: context.
10: Context.
11: Mahalaga na ang environment ng bata ay supportive and appropriate. Alamin din kung exposed ba sila sa harmful elements or dangerous content online. Paliwanag ni Gernot, so those are things meron ng kahit isa sa tatlo na yun, hindi naman ibig sabihin na ilalabel na natin na may sakit yung bata na yan. She's depressed or something. It's just a signal for us adults around the child to actually pay a closer attention to the child.
10: Go ahead. Okay na?
11: Idinagdag din niya po na normal na minsan ay naging distance na ang mga bata. Maaring nagkukulong sila sa room, nag-shutdown, nanunungitan, yun, nag-eye roll, ganun, sa kanilang parents. Pero ayon kay Granod, lumaki ang maraming adults sa isang authority structure kung saan ang parents or elders ang dapat pakinggan. Gayun pa man, mahalaga rin na matutong makinig din ang parents sa kanilang mga anak.
10: Ang ating sosyudad kasi sa Pilipino, masyado tayong patriarchal. Pag sinabi ng magulang mo, susundin mo yun. Parang there's no room for discussion. Ito sinabi ko, susunod ka. Kaya siguro yun ang isang dapat baguhin ng mga magulang. Maging bukas tayo sa pagsagot ng mga anak natin. Baka naman talagang may sanasabi yung bata. Pakinggan din natin yun. Diba? Pakinggan din natin yung sentimiento, hinaing, mga cues na sinasabi, no? Yun nga pagka biglang masayahin, biglang naging malungkot, diba? Or biglang naging malungkot, biglang naging masaya naman, yung mga ganun. Very sensitive dapat tayo at may oras tayo makipag-usap sa ating mga junakis, diba? Sa ating mga anak. Hindi lang sa panahon ng Pasko, anong gusto mo regalo, anak? O birthday mo, anong gusto mo regalo, anak? Ganyan. Kung hindi, kumusta yung araw mo? Ganyan, ano? Kung hindi ba kausap ng personal, pwedeng text, pwedeng sa chat. Pero dapat hindi yun napapalitan ng face-to-face contact. Hindi naman pwedeng laging hybrid ang usapan ng magulang at ang mga anak. Sa eskwela lang yung hybrid, di ba? Eh kung minsan offline pa, kung minsan mahina signal. So, nagkakaproblema. So, ang sinasabi po in relation to our celebration tomorrow of National Family Day, eh ang Pilipino, isa pa rin siyang family-centered society.
11: Ito nga po, may shout-out.
10: Oh, may shout-out. Go ahead.
11: Si Miss Aubrey po, pa-shout-out po sa mama at papa ko, Darlene at Marlon, di maluluan po from Kulayat, Ibaan, Batangas.
10: Kulayat. Oh. Hello po at salamat po sa inyong salamat po sa pag-recognize sa inyong mga magulang. At yung mga anak naman, magbigay din kayo ng regalo sa mga magulang. Lalo ngayon, National Family Day. Hindi naman kailangang mahal. Yung isang box na chocolate, pwede na yun. O kaya yung mga simpleng bulaklak na napulot nyo sa kapitbahay, pwede rin yun. Or mahigpit na yakap at halik. Napakalaking bagay na doon sa yun sa inyong mga magulang. No? At hindi laging kayo na lang binibigyan. At ang mga magulang naman, huwag nyo i-pressure ang anak ninyo. Eh bakit yung pinsan mo si Donna, ang tataas ng grade? Bakit ikaw? Yan lang ang kaya mo? Ay, anak kita? Ayun na nga eh. Parang may kwento, Miss Jessa. Sabi nga nun, oh, bakit yung pinsan mo ang galing-galing ng mga grades niya, ba't ikaw ganyan ang grades mo? Sabi nung anak, eh papano, matalino tatay niya. Diba? O, di bumalik sa inyo. So, sinasabi lang po is, huwag yung mga hindi makatarungang pressure ang binibigay nyo sa bawat isa. Pag ang anak naman hindi kayang ibili ng bagong cellphone ng magulang, huwag naman kayong aarte. Huwag kayong maglulupasay at sabi nung, bakit si ano, bago cellphone niya, ako ito pa rin, luma pa rin, Nokia 38 pa rin ang akin. Diba? At least nakaka-text ka, nakakatawag. Ang problema kasi ngayon, ang dami nang idinagdag sa cellphone. Nagpipicture, nagre-record, nagbi-video. Eh yung si pobreng bata, Nokia pa rin ang kanyang... ang totoo lang naman pong gamit ng cellphone, mga kapatid sa panalampang kabibes, eh pang text at tawag. Yung pong iba mga...

0: pa. Kaalis lang nung mayamang lalaking taga Batangas City. Nung umalis siya, magkaaway sila ng jowa. At nasabi doon ng jowa, hiwalay na tayo. Oo, oh, ang ginawa po nung rebelding teenager, eh binigyan ng kotse ng magulang kahit wala pang 18 years old eh. Maraming pera eh. Oh, ginawa po, umalis doon sa bahay, sa may Sampaguita Homes. Lagunos na, ang bilis-bilis. Walang pakialam kung may kasalubong. Ay di iyon, limang kotse ang naapektuhan, pati yung bata, patay. Diba? So yun po yung mga kahindik-hindik na hindi dapat sana nangyari kung naging bukas ang bawat isa sa paliwanag at sa pagbasa ng sitwasyon. So, bukas, sabay-sabay kayong magse-celebrate, kaya dapat ipagluto mo ng masarap, mama mo bukas, Miss Jessa. Ha? Oo, may pera ka naman ngayon. Paldo ka ngayon, paldo. Di ba?
1: Chapsoy. Bawal ang manok.
0: Bawal ang?
1: Manok.
0: Manok? Ano yun?
1: Chicken.
0: Chicken. Okay. Oh. Anyway, sige. Basta gawin nating special. Gaano mang kasimple ang isang putahe. Ako po happy na ako, Papa Kiko, Sir Kiko. Yung gang itlog na pula, tapos may sinaing nagtambakol. Ay, happy na ako doon. At kasama lahat ng mga bata, okay na sa akin yun. Kahit na walang lechon, walang hamon, walang kung ano-ano mga pampadami ng high blood, basta ako magkakasama, okay yun. Masarap ang isa sa pinakamagandang regalo ng Panginoong Diyos sa bansang Pilipinas ay ang pamilya. Kaya ingatan po natin, pahalagahan natin, ingatan at talagang gawing kaaya-aya ang bawat araw, ang bawat sandali ninyo sa inyong kapamilya. Hindi nyo alam, baka bukas aalis na yan. Either maghihiwalay kayo or kukunin na siya ni Lord. Diba? So hanggat may panahon po tayo, itong mga ganitong okasyon ay binibigay ng pamahalaan, samantalahin natin sapagkat mawala man ang lahat, basta nandyan ang pamilya, walang problema. Makakaraos sa anumang hilahil ng buhay. Thank you, Miss Jessa, for your company today. Hanggang sa susunod pong Sabado with, of course, Sir Kiko. At pagkalinggo po, kasama natin si Miss Jessa. Ito po si DJ Ronnie. Ito po si DJ Ronnie. Yan ba? Napiyok talaga. Magbibinata si DJ Ronnie. Grabe. Nagsasabing, please love and serve God first, best, and most. O yung shoutout natin, nihabol mo, dali.
1: Si Sir Ruel Alicante, gandang morning, DJ Ronnie, and happy Sunday to all.
0: Okay, at sa lahat po ng mga nakinig sa ating programa, both online and on air, maraming salamat po. Sana hindi namin sinayang ang tatlong araw ng inyong Sabado at Linggo. Magbabalik, maraming salamat po kay DJ David, Sir Manny, Sir Kiko, sa lahat ng GV, buo-buo ng GV Management, the only good vibe station in the world. Maraming salamat po sa inyong pakikipaghuntahan sa amin hanggang sa susunod na Sabado. Please don't forget to smile, don't forget to count your blessings, and remember, we love you. Ito po ang GV99.9, the only good vibe station in the world. GV99.9, your good vibe.

0: Timeless OPM Classics on Sunday Golden Melodies on GV 99.9.
1: 89 days before Christmas, Christmas countdown continues with GV 99.9, your good vibes.
2: That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock.
3: Bakit right band ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
4: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan RiteMed.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
11: Ay, paring dayo, paring dayo. Ano ka naman? Payag ka, ikay may kapangrihan mag-teleport.
12: Abay, o naman pare, para kahit saan, ako'y makakapunta.
11: Pero, 50 years bago ka makarating.
13: Ayaw ka na.
14: Hala? Joke pala yun?
15: Alam mo ka, may kakaiba kaming hatid para sa weekends mo.
12: Ha? Bakit?
15: Bakit? Dahil may magbabalik na at he's here to stay for good. As in, good vibes.
12: Ay siya, sino ganyan?
15: Si DJ Ronnie.
16: Siya ba yung tinig ng bayan na bukas sa talakayan ng mga napapanahong issue?
12: Yung nagbibigay ng latest sa local, national, at world news?
15: Ay siya na nga. Kaya siguradong kakaiba ang weekend mo. Tuwing Sabado at Linggo, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Sa programang Ang Huntahan ay hindi mabibigilan. Back-to-back Huntahan with DJ Ronnie. Dito lang sa GV 99.9, your good vibes!

0: This is GV99.9, Top of the Hour News.
1: Magandang umaga mga ka-vibes, kayo ay nakikinig at nakatutok pa rin sa GV99.9, Your Good Vibes, at inyong napapakinggan sa mga oras na to, Chico Barakob, upang magatid sa inyo ng pinaka-latest na update tungkol pa rin sa Anihan Festival, sapagkat ngayong araw ng Linggo ang ikatlo at huling araw po ng pagdiriwang ng Anihan Festival. At para bigyan po natin kayo ng update or kung ano pa ng kalagayan ng Anihan Festival sa ikatlong araw na ito, makakausap po natin sa kabilang linya, tayo po ay mapalad at napaunlakan tayo ng pagkakataon na makausap si Vice Mayor po ng Municipality ng Lubo, Batangas, si Honorable Angelito Lito Abiera. Vice Mayor, magandang umaga po sa inyo.
2: Magandang umaga po, Chico. Ganun din po sa iyo mga taga-panood at taga-pakinig sa GV99.9.
1: Opo. Vice Mayor, kamusta po ang pagdiriwang natin ng Anihan na Festival so far? Kamusta po yung experience nyo? Pwede nyo po ba kaming bigyan ng latest or kumbaga yung experience from day 1 to day 3?
2: Yes, DJ, ito, natapos na po yung programa namin ng first day, which is nagsimula po siya noong September 25. Nagkaroon po tayo ng alilakad at prepare at yung Anihan Festival Grill. Na sa loob ng 3 taon, ngayon lang ulit na nagkaroon ng ganitong patimpala. Yung ikalawang araw natin, noong September 26, nagkaroon po tayo ng kasalang bayan at yung entertainment night para po sa mga mamamayan ng bayan ng Lugo. Pinasaya po natin sila, yun po ay nangyari kagabi. At ang ikatlong araw po, which is December 27, ito po yung araw ng ngayon po, yung araw ng pagkakatatag ng Lugo bilang isang bayan. At isinisilarawan sa pamamagitan ng mga sayaw, presentasyon na halaw sa kultura ng mga taga-Lugo. Natapos po natin kanina yung parade of floats. At nagkaroon po rin ng pagyayad doon sa nagagandang singkaban. Ito pong singkaban na tinatawag namin, ito po yung agpo na gawa sa tibuos ng kawayan na dinidikrasyonan ng mga natatangi at katutubong bagay o materials galing pa rin sa mga ani sa bayan nun po. Mamaya po ay meron po tayong barangay night. Ito po yung huli na celebration at magkakaroon din po ng fireworks display. Ang barangay night po ay gagawin natin para parangalan o bigyan ng pagkilala ang ating ang naging ambag nila sa pagtugon ng kanilang mga tungkulin sa barangay. Ito po yung mga barangay official sa larangan ng serbisyo publiko. Yun po yung update natin, DJ Chico.
1: Apo. Vice Mayor, baka meron po kayong mensahe para sa bawat Luboweño, mga turista na nakikiselebrate at nakikisaya ngayon sa huling araw ng Anihan Festival.
2: Maraming salamat, DJ Chico, sa pagbibigay ng pagkakataon. Nagpapasalamat kami higit sa ating Panginoong Lumikha dahil binigyan niya ang bayan ng Lubo ng maayos na panahon. Kasi nung last year ay binagyo yung September 25-26 ay hindi kami nakapagdaos. Nag-start kami ng September 27 up to September 29. Pero ngayon po ay naidaos natin ng maayos at mapayapa ang selebrasyon ng 155th founding anniversary ng bayan ng Lubo. Nagpapasalamat din tayo sa ating butihing Mayor Imong Alpiler sa kanyang pagsuporta sa mga ganitong gawain, sa mga departments at siyempre ng ating munisipyo at mga offices, sa lahat po ng kawani at kaugnay na ahensya ng lokal na pamahalan bayan ng Lugo, yung mga barangay official na lagi nakatulong sa atin at sa mga pangsyonari sa DepEd, sa mga teachers, ganun din sa mga magulang at mag-aaral, mag-aaral na nakilahok sa ginanap na taon ng Anihan Festival. At sa lahat ng aming mga kababayan sa Lubo, sa loob man o labas ng bayan ng Lubo, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta para sa aming maayos na panunungkulan sa bayan. At ako po'y nananawagan din sa mga taga-ibang bayan na tahin ang bayan, ang kagandahan ng bayan ng Lubo, makita nila. Yun po, DJ Chico.
1: Yun, maraming salamat, Vice Mayor Angelito Abiera. At ako rin po, no, kami rin po sa GV99.9, kami po ay bumabate at nagko-congratulate sa munisipalidad po ng Lobo sa napaka-successful na Anihan Festival. Diba? Nandiyan po kami nung unang araw noong September 25 at talagang nasaksihan po, no, ni Kiko Baraco ang napaka-sagana at napaka-siglang munisipalidad ng Lobo. Anyway, maraming salamat po, Vice Mayor, sa inyong oras na ipinagkaloob para ma-interview namin kayo kahit panandali ang oras lang, sapagkat alam po namin napaka-busy nyo po sa mga oras na ito. At sa lahat po ng mga ka-vibes natin, no, hindi pa po tapos ang Anihan Festival. Pwede pa po kayong humabol hanggang mamayang gabi, no, kung meron pa po silang mga programa. Anyway, mga ka-vibes, nakausap natin na sa kabilang linya si Vice Mayor ng Municipalidad ng Lobo, si Honorable Vice Mayor Angelito Lito Abiera. Maraming salamat po, sir, at manatiling nakatutok po sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes, inyong nakasama Kiko Baraco. Buli, ito ang GV99.9, your good vibes.

0: timeless OPM classics on Sunday Golden, Melodies on GV 99.9.
1: Days before Christmas, Christmas countdown continues with GV 99.9, your good vibes.
2: That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock.
3: Kapiling nga nito, ang mahal naman ang bente na lang.
4: Sa nito?
3: Ah!
5: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: Ay, pisa-pisan.
9: Ah, pisa bakit?
8: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
9: Uro mapisan. Puro mahabol ko yung class.
8: Pero, di ko nahihinto.
10: Ayoko na.
11: Hala? Joke pala yun?
8: Sabado na!
11: Wow! Gusto ko to!
8: Ay, siya! Ganado na naman ako!
7: Talagang ganado ka dito! Dahil mas mahaba na ang kulitan kasama ang inyong ganadong DJ!
12: Magandang morning sa ating piling kabanding ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joy Boy.
7: Mula sa may init na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
12: Sagot ni DJ Joey Boy ang mga good vibes OPM tugtugan.
7: Tuwing Sabado sa pinakabago nitong oras mula 9 a.m. hanggang 3 p.m. sa programang Bida ang Ganado.
13: Sabado ganado.
7: Ay nakaw, ganado na naman ako.
12: Dito lamang yan sa inyong number 1 good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
7: Ganado ka dito.

0: Christmas countdown continues with GV 99.9, your good vibes.
1: That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock.
2: Kapiling nga nito, ang mahal naman ang bente na lang.
3: Sakit naman ito.
4: Ah! Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: Parang Gardeng! Parang Gardeng!
8: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
7: Payag ka! Ikaw ay magaling kumanta!
8: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
7: Pero, bulol ka!
8: Ayaw ko na!
9: Hala? Joke pala yun!
10: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
11: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock pa rin ng stock? Paano kung gusto mo na magkabalik pero hindi mo maiwasan ng diets? Paano kung gusto mo mag-jowa pero kasabalik?
12: Teka. Paano nga pa rin gagawin dito?
13: Eh, di makijam with DJ Ya!
10: Kahit ano pa yan ka vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
13: dahil sa kanya,
10: problems.
13: Siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan.
10: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
13: Sa programang, ang tanong.
10: Ala eh, paano?
13: Tuwing Sabado, mula 3 PM hanggang 6 PM.
10: Only at your number one good vibe station at GV 99.9. Your good vibe.
9: Paano nga yun?

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan. Papa Joe.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

A song by DJ Alvaro, Ang Tipo Kong Lalaki. Only here at GV99.9, your good vibes. And welcome po sa ating programang Sunday Songs and Letter with your one and only DJ. Ang nag-iisang maestro, kantatero, si DJ Papa Joe. At ako inyong makakapiling hanggang alas 4 po tayo ng hapon. And I'll be playing a lot of beautiful love songs of yesterday and today. At abangan nyo po ang ating featured love story for today. Ayan, talagang usaping pag-ibig tayo ngayong Sunday afternoon. Kaya sa mga singles out there at sa mga may minamahal, abangan nyo ang ating huntahan ng ating mga tugtugan. Oo. Ang dami mga lover boy na nakikinig sa atin ngayong oras na ito. Ayan, especially sa ating mga kaibigan diyan sa bayan ng iba. Ang ating mga nagpopogi ang mga drivers ng Biyahing Lipa at Ibaan. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan. And also nakikinig din sa atin ang ating mga Batrasco drivers. Magandang afternoon po. At ang ating mga jeepney drivers all throughout Calabarzon. Magandang araw. At maraming nakikinig din sa atin ng mga bus drivers, mga bus conductors. Ayan, maraming salamat po. Ayan, and especially ang ating mga certified cantateros ng Lipaseti. Lalong-lalo na diyan sa may Lipaseti Public Market. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, mapapakinggan nyo din kami via live streaming sa GV99.live. Ayan, abangan nyo po yan, mga ka-good vibes. At sa atin naman pong mga ka-good vibes dyan sa lungsod ng Tanawan. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat dyan, especially dyan sa ating kaibigan dyan, sa Luyos, Tanawan City. Belated happy birthday kay James Carlo, ating kaibigan dyan, kay James Carlo. Makalinaw. Makalinga ba? Sorry naman. Ha? Ayan, kamusta Toto? Oo. At nakikinig din sa atin si Mayora. Oo, ating pinsan po. Pinsan natin na napakaganda. Diyan sa bayan ng San Antonio. Belated happy birthday sa iyo, Grace Wagan. Kamusta na? And also ang ating mga avid listeners diyan sa may bayan ng Rosario, magandang araw po. Ayan. And also, balik tugtugan muna po tayo. So I'll be playing a song. This song is dedicated to you, Sir Nonoy Susigawa of Mataas na Kahoy, Batangas. A song by Roel Cortez, Sa Mata Makikita. Only here at GV99.9, your good vibe.

0: Ay, pisa, pisan.
1: Ah, pisa, bakit?
0: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
1: Uro ba, pisan? Puro mahabol ko yung crush ko.
0: Pero, di ko nahihinto.
2: Ayoko na.
3: Hala? Joke pala yun?
4: Spend your Saturday with songs by and Jack. All

0: A song by Lea Salonga, Andito Ako. Only your GV99.9. Your good vibes. At kasama nyo pa rin ang nag-iisang maestro cantatero sa radio. The one and only DJ Papa Joe. Sa inyong programa, Sunday Songs and Letters. At maya-maya ng konti itong haya natin. At abangan po ninyo, hindi po ako. Abangan po ninyo ang ating featured love story for this week. Ayan, oh. Totoo pa kaya yung kasabihang nandito ako? Gaya na sinasabi ng awitin ni Miss Lea Salonga. Andito ako. It's a commitment of saying nandito ako. Nandito lang ba ako? Pag masaya? A question na lagi nating tinatanong. Andito ba? Andito pa kaya ako? Pag andyan na yung problema sa isang relasyon.
1: Wow naman!
0: Wow. O wala na ako pag dumadating na ang pagsubok. Kalimitan, ganun ang buhay. Pag dumadating ang pagsubok, nawawala ang ating partner. Pag nakikita na natin ang mga flaws at weaknesses ng ating partner, nawawala na ang nandito ako. At yan ang masakit na katotohanan. Ang hirap tanggapin, ano mga ka-goodbye? Masakit! Pero totoo. Totoo.
1: Ayaw mo na.
0: Totoo na mag-iisa tayo. Iiwan tayo ng ating minamahal. Pag dumadating ang pagsubok. Pero meron naman siguro mang ilan-ilan na tao na siguro yun talaga yung sinasabing forever or nakatakda sa atin na talaga mag-i-stay kahit ano pang mangyari. Kahit pa makita niya ang ating mga weaknesses and flaws, he or she would stay. At yun ang napakakalaking biyaya. Mapapasabi ka na lang na sana all.
1: Aray ko.
0: Sana all, ganun. Sana pag kami nagmahal tayo, magstay siya. Sana laging masabi niyang nandito ako. Sana laging happy ending. At dahil dyan, baliktugtugan muna tayo. So I'll be playing a song by JR. Bakit pa ba? Only here at GV99.9. Your good vibes.

Nagbabalik po muli inyo abang lingkod si DJ Papa Joe sa inyong programang Sunday Songs and Letters. And we'll be playing a lot of beautiful love songs of yesterday and today. And now, let me read and share with you a love story. Dear Papa Joe, itago mo na lang ako sa pangalang Gina. Isa akong guro sa isang pampublikong paaralan dito sa Batangas. Oo, isang guro. Nagulat kayo, no? Isang guro ang magbabahagi ng isang kanyang pag-ibig. Storya ng pag-ibig. Kagaya ninyo, Papa Joe, kagaya ng mga ordinaryong tao, marunong din kaming magmahal. Kahit akala ng iba, karamihan ng guro ay masungit, mataray. Nagumpisa ang aking love story nang makilala ko si Anthony. Hindi siya kapugian, hindi mayaman. Siya yung tipo na sabi nga eh, isang tao na hindi mo masasabi na namumuhay ng masagana, simple lamang. Yung parang sasabihin ng iba'y hindi gugustuhin ng isang dalagang Pilipina. Isa lamang siyang ordinaryong nagkatrabaho sa isang factory. Nakilala ko siya dahil siya ay pinsan ng aking co-teacher. Alam mo, Papa Joe, kahit na ganon ang sitwasyon namin, tinanggap ko siya. Unti-unti ko siyang nakilala. Nakita ko kung gaano siya kapursigido sa buhay.

Nakita ko kung gaano siya magtiyaga sa akin, Papa Joe. At alam kong seryoso siya. Naramdaman ko kung ano mga plano niya. At alam kong may pagtingin siya sa akin. At ganun din ako sa kanya. Unti-unting nahulog ang aking kalooban sa kanya, Papa Joe. Kahit na sinabi ko sa kanya na hindi pa ako handang pumasok sa isang relasyon. Sinabi ko na hanggang pagkakaibigan muna ang kaya kong ibigay. Huwag mo kong madaliin, Anthony. Sana antayin mo akong maging handa na mahalin ka.

Papa Joe, madalas na kaming magkita ni Anthony. Kahit na ganon siya kabisi sa kanyang trabaho, he always find times for me. Kahit gabi na, dinadalaw pa rin niya ako sa aming bahay. Unti-unti nang nahuhulog ang kalooban ko sa kanya, Papa Joe. Mahal ko na yata siya. Sinabi ko ito sa kanyang pinsan na aking co-teacher. Nabanggit ko ito sa kanya. Na unti-unti nang napapamahal sa akin si Anthony. At nagulat din ang pinsan ko. Na sa bilis ng pagkakataon, sa bilis, ay ganong kabilis pa lang na-develop ang aming pag-iibigan. Nabanggit pa nga ng co-teacher ko na pinsan niya, sana kayo na lang. Sana magkatuluyan kayo. Sana huwag magbago ang damdamin niyo sa isa't isa. Hanggang dumating nga ang panahon at pagkakataong yun. Naging kami, Papa Joe. Inamin namin sa isa't isa ang aming pag-iibigan. Binigay namin ang aming sarili sa isa't isa. Ang sarap magmahal at mahalin ng taong iniibig mo, Papa Joe. Bumuo kami ng pangarap magkasama. Maraming pagsubok ang dinaanan. Hindi natibag ang aming pagmamahalan. Tinanggap siya ng aking mga magulang sa Mindoro. Kahit na hindi naman siya ganun mayaman. Mahal na mahal ko siya, Papa Joe. Pero talagang dumating yung time na sinubok kami ng pagkakataon. Sinubok ang tibay ng aming pagsasama. Natukso siya. At may nangyari sa kanila. At nagkaroon ito ng bunga. Naiiwan akong mag-isa, Papa Joe. Ang sakit-sakit.

0: 99.9. Your good vibes.
1: Days before Christmas, Christmas countdown continues with GV 99.9, your good vibes.
2: That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock.
3: Bakit right pad ang binibili mo?
4: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
5: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
6: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
7: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
4: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
11: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099

0: 0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajeas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajeas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajeas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajeas Infinity Ads and Print.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
2: Boy, di ba ang pera ay nabalik?
3: Abay, oo naman. Basta ikay gumagawa ng kabutihan.
2: Ay siya, ako'y payarin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
3: Ayaw ko naan.
4: Hala, joke pa na yun.
5: Spend your Saturday with songs, Five and Jam. All

0: GV99.9, your good vibes.
1: Bakit RitePad ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePad ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePad.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV99.9.

Papa Joe, halos mamatay ako sa sakit. Gumuho ang mundo ko, Papa Joe. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag kung gaano kasakit. Akala ko siya na. Akala ko kami na ang magtatagal at magsasama habang buhay. Pero hindi pala. Natukso siya, Papa Joe. At nagbunga yun. Noong mga panahong yun, iniwasan niya ako. Hindi na kami nag-uusap. Hindi ko alam saan ako nagkamali. Saan ako nagulang. Pero siguro, hindi lang talaga kami ang tinadhana para sa isa't isa. Sa ngayon, Papa Joe, meron na akong sarili kong pamilya at isang anak dito sa Mindoro. Samantalang si Anthony, ang balita ko, nagsama sila ng babae. At nanirahan sila sa Cavite. Ang huling balita ko, Papa Joe, nag-abroad yung babae. At nang di nagtagal, naghiwalay din sila. Minsan naiisip ko, Papa Joe, kami ba talaga pinadhana sa isa't isa? May pag-asa pa kaya kami? Pero hanggang doon na lang, Papa Joe. Sana mapayuhan mo ako kung anong dapat kong gawin, anong dapat kong maramdaman. Maraming salamat, Papa Joe, sa pagpili ng aking liham. Sana may natutunan ang ating mga listeners sa aking love story. Nagmamahal, Gina. Gina, alam ko kung gaano kasakit ang dinanas mo. I've been there. Nagmahal din ako at nasaktan. At naniwala rin ako sa forever. Ngunit nabigo. So I'll be playing a song by Ding Dong Avanzado. Basta't kasama kita. This song is for you, Gina.

A song by Ben Taylor, I Will, only here at GV99.9, your good vibes. At nagbabalik po muli ang inyong abang lingkod, DJ Papa Joe, sa inyong programang Sunday Songs and Letter. At natunghayan po natin ang love story ni Anthony at ni Gina. Alam mo, hanggang ngayon parang nararamdaman ko ang sakit na dinadamdam ni Gina. San ka man naroon ngayon, Gina? I would like to say sorry in behalf of Anthony. Siguro, noong mga panahong yun, naging marupok siya dala ng kanyang pagkabata. Naging marupok, naging mahina. Pero I assure you, Gina, wherever you are, minahal ka ni Anthony. Minahal ka niya ng buong buo. Meron bang mga tao na humadlang sa inyong pagmamahala ng mga panahong yun? I know, mahal ka niya. And I know, nagsisisi siya sa lahat ng mga pagkakamali niya sa iyo at pagkukulang. Kung pwede ka lang niyang yakapin ngayon, I'm sure gagawin niya ito. At kung may babalik lang ang panahon, siguro sasabihin niya sa iyo, Gina, kung gaano kanya kamahal. Kung gaano rin siya nasaktan sa pagkakamaling ginawa niya. Sana dumating ang pagkakataong mapatawad mo siya. At sana dumating ang pagkakataong parehas kayong lumigaya. At matanggap niyo ang lahat na nangyari sa inyong dalawa. Have a good purpose. At ito'y para matutunan at makita kung ano ang tama at mali. So I'll be playing a song by Barry Manilow. This song is for you, Gina, and for you, Anthony. Somewhere Down the Road, a hit song by Barry Manilow, only here at GV99.9, your good vibes.

0: Uy, pare, magandang umaga.
1: Ah, pare, magandang umaga.
0: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
1: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
0: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
2: Oo, ayaw ka na.
3: Ala, joke pala yun.
4: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
5: Every letter carries a story.
6: Dear Papa Joe, nagmahalakot na saktan.
5: A love that questions. A heart that is hurting.
7: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
5: A decision that is not easy.
8: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
5: Love should never make you feel second.
6: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
5: Let us talk about your story.
6: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
5: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today. It is now 4 in the afternoon. That time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fun, solid kaban.
3: Hey, grade 6 students! Ready ka na ba para sa next level? Ang Philippine Science High School Calabarzon Region Campus in Batangas City ay tumatanggap na ng applications para sa grade 7 scholars. Dito, ikaw ang bida. May libreng tuition, libreng pahiram ng mga libro, buwan ng stipend at pribilehiyo sa dormitoryo. Huwag palampasin ang pagkakataon na maging future scientist o innovator. Mag-apply na ngayon sa nce.pshs.edu.ph o tumawag sa 0917-654-8089.
4: 89 days before Christmas. Christmas countdown continues.

0: Ipoh City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
1: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
2: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: WGV 99.9.
1: Your good vibes.
2: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
3: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
4: mula sa mainit na palta.
5: Kayo ay nakatutok sa GV.
2: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ
5: Fred. Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying
2: para sa detalye ng
3: hanggang sa umagandang kwentuhan.
2: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
3: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
4: DJ Frankie
3: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: Oo, natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya, ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, pihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama nyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan
2: tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9, your good vibes,
4: timeless songs and treasured memories on Sunday Golden Melodies on GV 99.9.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries,

mahal ko. Said ng anumang paliwanag upang ako'y mapatawad mo sa aking pagkakasala. Subalit, nais ko pa ring malaman mong sa ating pagkakawalay ay nagdurugo ang puso ko sa pagdaramdam. Hindi kapatawaran ng aking hinihingi, kundi ang iyong pangunawa. Hindi ko man nakayanang salungain ang humadlang sa ating pagmamahalan dito sa balat ng lupa. Hanggang sa kabilang buhay, ikaw ay mananatiling nakaukit sa aking puso. Sapagkat ikaw ang tunay kong minamahal. Ang pag-ibig raw ay pangarap. Kaya sa pangarap ko na lamang bubuhayin ang ating naunsyaming pagmamahalan. At kung ito man ay isang pagsubok lamang, hindi magtatagal at pagsasaluhan natin ang walang kahulilip na kaligayahan sa dako paroon sa sinapupunan ni Bathala.

0: timeless kundi man classics on GV99.9.
1: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
2: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
1: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
2: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
3: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
4: This is Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
6: Barkada Vibes!
7: Barkada Vibes!
8: This is Barkada Vibes with the

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.5

0: Mga ka-vibes, 30 anyos sa tayo.
1: GB 99.5.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Kabibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: GB99.9.
1: Trentahin na tayo, mga ka-vibe.
2: GB99.9.
3: Trentahin na.

0: karambola sa letraman G. Sa letraman G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letraman V. 30!
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
4: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
5: This is DJ Frank.
1: This is DJ Rico Marako.
6: Ako po si DJ Robbie.
4: 30 taon ng masayang kwentuhan.
5: Always reminding you that every gising is a blessing.
4: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30
5: anyos. GV99.9.
2: This is GV99.9.
4: GV99.9. 30 na!

0: Naradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
5: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

0: another one.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
3: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Dito sa GV99.9,
4: your good vibes.
6: Masaya dito!

0: mga kabikes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami!
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
3: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming!
5: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
6: para sa good vibes na walang humpay.
7: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
6: dito sa GV99.9. Your good vibes.
7: Masaya dito. La, la, la.

Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerang DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: G numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na mula, mga kawain, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
4: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robby.
5: Ako ba si DJ Robby?
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anos. GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. Trentahin na!
6: Hey yo, Jace.
5: Oh yeah! Oh yeah!
6: Say something to him. Call at him.
5: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt.
6: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
3: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
4: mula sa mainit na palitaan.
2: Kayo ay nakatutok sa GV. Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
5: Paano kalang pagpapatigil sa bullying-bullying?
2: Patuloy ang
5: paglubog. Para sa detalye ng
3: hanggang sa umagandang kwentuhan.
2: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
3: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
6: DJ Frankie
3: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: GB99.9. Rentahin na tayo, mga ka-vibe.
1: Rentahin na.
2: Renta!
3: GB99.9.
2: Rentahin na!
4: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

0: That song is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fun, solid kaban.
3: Sa panahon ngayon, pataas ng pataas ang bilihin. Ang hirap ng humanap ng produktong dekalidad na abot kaya. Buti na lang may Blessing Pharma and Medical Supplies Trading.

maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9.